nyina ana akukɔ baatan ohoyi sɛ ɔhwete ɛpɛduane a ɔfrɛ ne ma ɛno nti anoma akɔkɔsɛkyi sɛ ɔse ɔnan obia ɔno ɔnan obia wɔmfa ne haw ɛnkɔto obi so efiri sɛ obi boa wo ɛwɔ abrabɔ yi mu a ɔkyena no na nnipa no ɛde woakɔsi baabi ɛka ho asɛm ɛkyiri nso ɛnso pa a nnipa no de bɛsopa wo ɛnkayɛ ɛne ɛmpuatwa nko a nti no anomaa kɔkɔsɛkyi sɛ Wode tia ha tia ha tia ha tia ha yie paa ma me.